0: hata mo na hata. Mando ka upo na litok. Kapila anak marungmar narkoba. Akin ako sa joro ng puna anak. Ulang lumakuling ako sa oti. Sopit may rasuyoy.
1: Oh, lo anak! Ku anak. Oh, naarot ko puna anak isi.
0: Boy, sebe nun mo yan eh.
1: Ayaan. Ibigay ko do. Ayaan.
0: Naroha mo do ko si Kasari.